0: Pagaling kami na magkastisin ay napukos at ang yanari Bawai FM.
1: YFM, Sigulay Sijalay.